0: Genesis.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbokun si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa seed care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de orun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki aye o derun fun ni sugbon ta won ori pe bile aye se ri lode oni je ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gboporun lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni o bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin a tun wa bo sori pe ina sese mo na mo na bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta wa fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke moru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won ma gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won ya mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDK wa fun ni kan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun wa lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe mo osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mo ye ose to ba ro million lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san olo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen le e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Toti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di bakan na won seun
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Toti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
4: CDK there for you.
0: say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Millo Text and Win promo.
4: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Millo Text and Win promo.
5: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Millo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Millo.
6: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Fún olè ṣaláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
7: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kòmọ́fùrù.
6: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
7: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara.

0: akiyin o ni bi bobo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daadaa, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki oreyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rami gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je wele wele sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: won tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la mo lebi mi o ti eda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: ounje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo ounje ta se

gbogbo eyan mo September patapata na ni mo nke eyin tojo bi yin je toni eyi te ti se ni ose ti o koja eyi te tun se titi to so yo fi pari titi di on 30th of September. Mo ki yin le kan si e kaabo sori eto Nifemi Adebayo lajo wa lori eto laaro yi temi tope gentleman olododo mo lumuyo alonke pe e kaabo

o seun seun olorin wa King Sunny Ade o ya je ka paloda ba e oluwa ni femi je ka move to the next record King Sunny Ade loni e ma se e ma gbo faji Sunny Ade.

0: ama gbo o se wa ni gbo awon wa ti won gan omo po ni won si ma salaye e
1: amo se ere bo alaro
0: sugbon iwo na gbianju lori awon perete kan ninu igbesi aye re so mo pe mo so pa awon to ni ana opolopo nbe nkoto opolopo nbe laye bi alaisi awon kan won ti e wa laye won o ti relevant mo bi alaisi na na wa ana la won lo sugbon yin lo ni lowo eyin te nlo ni oro dowo yin e toju oni te wa yi e so ni dada e je ka won perete kan ki won tara yin dide o le gbe gbogbo aye lowo soke bo ba ni gbogbo en to ba pade bayi lo fe ma nipa lori aye won gbogbo won lo fe tun le aye won se aye ti egan baje
1: ti mo ni o tojo
0: sugbon ninu awon to ba ba pade enu awon to ba le gbianju nu igbesi aye won gbianju nbe
1: to da won to mo ni lo e to da gbogbo to nbe laye
0: die lo re gba ewe ti mo more be yan ba lo re kan lati gba ewe e ti mo ti pe gbogbo re to ba se fun won opolopo imo die lara won ni mo mo.

0: Adeboye iyawo meje lo ni opolopo iyawo kan ni won mama Gbenga Adeboye
1: opo ti ku opo ti lo
0: awon iyawo meki won bi omo meki meji iyawo Gbenga Adeboye alakoko la npe ni Olawuni won to ma npe oruko e ni Elizabeth o bi omo meji fun Gbenga Adeboye ikan je segun ikan je sade ko to di ko fe iyawo elekeji won ti divorce ara won won ti kora won sile
1: beni olorun pa kuni bi lo
0: oruko iyawo elekeji to fe ama je omo lara lara baby
1: mo dupe o baba ti o pe mi o le niyan ogun taye pe
0: iyawo elekeji Gbenga Adeboye yi o na tun bimo meji ko to di ni pe olojode won ma n pe kan ni dami lola won ma n pe kan ni igue

0: tori gburu Gbenga Adeboye ona tunu o
1: alo so pe ore mo pa o
0: opolopo eyan ni ro wi pe ninu omo Gbenga Adeboye awon kan tun ya be nu won tun ya Gbenga Adeboye iro lasan ni o gbogbo ode omu gbogbo nta npe losun lapapo ki won ti e tutu e danu in the next 100 years won o ti le ri ru Gbenga Adeboye baba ton ri ru Gbenga Adeboye lo yo wa lona to jin lele yi to ja wi pe ko ti e ni ko si ton ni je laarin 100 years sigba ti Gbenga Adeboye wa won ma so awon idi ti mo fi so be idi ti mo fi so be ki so renu lasan o soro nipa Gbenga Adeboye o nko iwi ni o ma nke iwi o si to ma nko iwi comedian ni Gbenga Adeboye comedian alawada keri keri to lagbara ni e ma po di o di meta o keyan ma nko iwi oto awon kan ma nko iwi won o le ka awon kan ma nka iwi won o le ko the quality beard by Gbenga Adeboye o le ko iwi o si ton le ka
1: ore wa anjara mole
0: alawada ni alawada to je wi pe a ti riru e ninu awon alawada laye odi oni bi Gbenga Adeboye ba nse awada arin dagbanu arin don jenu lori ina lawon eyan ma renrin be ba ngbo pe renrin e gbagbe oruko yin Gbenga Adeboye ni jebe o se yi ke yi ninu se Gbenga Adeboye ta le fi owo ro seyin Gbenga Adeboye ta ni o nko iwi o tun ke iwi ta ni alawada ni o na ni tun korin lowo yi o nkorin ni pelu se mo pe Gbenga Adeboye to ma nlulu lara awon ilu ilu porisirisi aniya lu ani akugbe ani gangan ani orisirisi ilu eleyi to je pe opo lo niranran o nlulu tun ni Gbenga Adeboye story writer ni

0: Benga de boye iyeru oke de ki won fun yin ni awon rin Benga Adeboye mi keyin na wa lanfani lati pe mi wole kini te miss lara Benga Adeboye ise re wole like julo kini awon te to mo ngbe si aye e temi o mo kini ti mo so loni nipa Benga Adeboye to je iyalenu fun yin e pe mi wole mo nbo na
1: awe se jade ni
2: oh epa okanla bread tutu matuti tode okanla o gaga
0: e mo binu mo bo
1: esa iberebere yi
2: bread kon wa o tobi gan o sese jade ni ki loruko e
1: okanla bread ni awe se jade ni
2: oh epa te o fun
1: oka

0: ma bo o ti se jambu oropo kere abo ti se iwo sha ma bo a ko eni ona to ma gba ko le se kini ko le mo ko le tesi waju nipa eto eko igbesi aye nita boss polytechnic ani ile igbe hostel ninu school nbe so pe omo kan wa fe se o fe ya ya kuya ko si yen da boss ani bi ton mo nbe ina wa nbe omi wa nbe gbogbo nkan te fe lo wa ni da boss polytechnic eto abo ti bo wa demo ko se pataki o wa na ni da boss polytechnic bo mo se nba yin soro gbogbo gba la won civil defense no ma wa ni da boss polytechnic a de ma se mo de tun mo ti so na mo tun be tun so pe owo ile eko wa ko gun parara form wa 5000 ni awon course health 10000 e se ndide wa fun awon to ti pari nd nbi kan abo ti se nce o tun fe tesi waju o le wo da boss polytechnic hnd wa fun wa na ni da boss polytechnic so iru en to but form hnd ati health 10000 niyan but nd 5000 pere ohun ni form e ilewe owo ile eko won le san le merin a ni awon obi
1: lara e ba n pe number ta won eyan pe si ta fi bere bere daada
0: e se ohun ti awon eyan ba fe pe wa won le pe si 091 51 46 46 66 091 51 46 46 66 to ba je pe emi no fe ba soro to ba pe number ti mo pe yen won ri wa ba soro won de tun le pe 080 33 89 1202 number temi gogon niyan kokon send the message ni 080 33 89 1202 to ba ti pe wa gbogbo nton nilo lati mo gbogbo ba se nilo lati ba omo won soro gbogbo e la ma se kini la ma mo lowo awon to de je pe mo mo pa awon kan ma ko awon odojo boya ni church ni o boya ni e ma ti ka awon tin won tin biyan lati pe wole boya ni church ni aba awon to nse lesson fa awon omo a le wa ba awon omo yin soro lati ko won ni eko to ye kan mu in to ye kan se tori nisin olotu eyan gbodo joko won yen to ba dake te are abadake ma dake lori owo omo e o ma ro pe omo e ko le kawe mo ko so mo ti o le kawe ko se en to dagba ju fun we ko si ko si en to dagba ju fun we ko se en ton so fun pe iwe o kin so na ki a ma se ko ma se asise yin rara e pe wa e wa ba wa omo yin a ri bi wo a de se kini a de sorire wa yan konkan pelu go olohun elejumare
1: e se on number yi na ni e tun ba tun pe daada fa awon to ba se n darapo mo wa
0: 091 51 46 46 66 091 51 46 46 66 tabi 080 33 89 1202 080 33 89 1202 only pe wa se number yen to ba fe wa si da boss ti de ibi kibi te ba ti n bo to ba te ba ti de lesa ewo moto osogbo arin lesa to sogbo ni da boss wa te ba moto osogbo lati lesa e so fun won pe poli to wa ni domino si le lo won a fi ebe ona le ma ti bole te ma rewonu poli to ba pe osogbo le ti n bo ewo moto lesa poli to wa lo na ni le na ti ma ja yin le so e de pa wa ni boss polytechnic e to gba si ile eko lowo eyin obi e tara sasa e ma fi akoko sofo e ma fun yan kokan lowo lati so pe school kan bayi le gbodo lo ijoba ti da awon eyan sita gbogbo en to ba admission racket ti arin na ma pe e ma ke yan kokan ton yin je o olowo ran wa lowo
1: amen ẹ jẹ́ wo bóyá mo lè rí ìbéèrè kan kí n tó yọ̀ǹda yín 0816251999 0816251999 kí n tó yọ̀ǹda aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ iléèwé Dabos Polytechnic tó wà nílùú ìdómìnàsì ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn tí ò bá tí ì ṣe jam tó ráwọn kan wà tó yẹ pé èmi ò mọ̀ tí kọ jam bù sáǹfààní wà láti jẹ́ kí wọ́n wá síléèwé.
0: olotu e se ipolopo anfani wa lati je kan wa nti a ma so ni pe ti omo to ba ti le pari iwe mewa iye secondary school e ba mbo nda bus polytechnic gbogbo igbese to ye ko gbe gbogbo e la wa ma se kini la ma to won sona ti won ma gbe awon ti o se jam to ba debe to ba ti bere bo se ma se jam owo wa lo wa awon to ba ti se wa heck gbogbo e lo je pe awa la ma se akoso e ki awon bi ma jaya ko ma je ki omo duro nle iyen lo se pataki omo yen gbodo se kini o gbodo tesi waju o gbodo gbe igbese si waju so awon ti o se jam le wa ton ba ti de aso fun won ni igbese ton ma gbe
1: eseun amoran yin ni soki ati phone number ti won ma pese fun iwadi lekunre re
0: eseun seri amoran ti ma gba awon obi ni pe e ma fi omo gbe omo ko si omo ti ori e dota ko so mo ale gbogbo ile ni ki e mo eji ni pe e ma joko sile lati ro pe yin le mo tan awon to je pe ilana won niyan e to wa wa e je ka to yin sona bi oro eko omo yin se ma yan to ma se yan to ma yan konkan lati pe wa le nkan si 091 514646 091 514646 ati 08033891202 08033891202
1: to kidun eseun kidun ko po so ki bayi na lo bi oge titi ojo mi ojo re ta tun wa se ti gbo yin ire o ire kabiti
2: ki domina si omo wa n ri campus be ni o idi ni yi ti Dabos Polytechnic se n kesi gbogbo bi atalagbato to mo ye ko pe awon mu tun godo duro sile lodun yi e ma mu won bo ni Dabos Polytechnic domina si gbogbo enikeni to ba se jamb lo tun to koja atawon to mura lati se bayi lanfani lati wole eko wa awon eka eto eko to wa nle bayi ta ti gbawe pase gote ijoba fun ni accountancy biz admin computer engineering computer science elect health information science slt pharmacy technology Masscom, crime management, public admin, ati be lo. Be la won ti o ti se jamb na si lanfani ati gba form wa legberun marun pere. Aba lori permanent site wa Osogbo Ilesha Road, Idominacy, nipinle Osun. E kan si wa lori website wa www.dabospolytechnic.edu.ng tabi ke pe wa soja awon ero bani soro yi 091 514646 tabi 081 239901 55 at Dabos Polytechnic. Self actualize true character and innovation.
3: Live it. Live it. Waffle.
4: ADABA.
3: ADABA. ADABA.
5: Say after me.
6: Okay.
5: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
6: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
7: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October.
8: Milo. One way. Radio Adaba FM. Adaba FM 88.9 Akure.
9: Hear it by the word of God. Get ready as we receive the supernatural ministry of Reverend Barnabas Alumoke in this teaching series titled

0: mu eleyi serious a je pe oni bikan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun si de ke o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun ma san wo se be ti ma so fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san owo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro million lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni si de ke mo pe eni oni bi ti owo ti n jade a gbe oja re fun yo de tun ma san wo lo nkan ti si de ke wa fun ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
2: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD Care o di gba kan na e seun
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
3: CDK there for you.
4: Baba egba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
5: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tedu gba o da lagbo ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062-6253 0916062-6253 oruko money janu omo 24/7 abomination gbogbo iga ija wa ija osi always guide
6: your Nescafe is not just a drink it's your

0: le sala e ma fani le rin lakoko apejopo itakuruso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konfuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
2: Hello, se ngbadun adaba.
3: Mo ngbadun adaba.
2: Mo ngbadun adaba.
3: Mo ngbadun adaba.
2: O ngbadun adaba.
3: Gbogbo wa na ngbadun adaba.
4: Asiko ti to lati fa mi soke ni bigiga. Hello, so fun awon to fe gbe mi goke. Hello, so fun awon to fe gbe mi goke. Wi pe akoko ti to lati fa mi soke.
5: Emi omo yin evangelist le kon re mele ko imos e ma fi akoko yi gbo eto o yato pe de se ngbo eto yen na e ma patronize o yato bread loruko jesu eri yin mande amen latenu atokun eto ajibola bandele god bless
6: ako dede asiko yi oruko mi ni adeniyi johnson gbogbo yan pe ni baba ibeji latest baba ibeji town e ma ba mi gbo o yato leto lori gbogbo kan ni te ba tin gbo eyan yin bamidele ajibola lolotu eto e ba de se ngbo eto yi e ma ma je bon bread o yato eni ti o ba ti je o yato bread ko ti je bread o adeniyi johnson oruko mi le kan si e ma gbo eto layo

0: Oyato, yari onnadaba FM.
1: Mo jorogbo ko mi le go. Mo ja obi ki n le bi kudanu. Mo ja tare ki n re le wa mi wa. Eku le bayi la n ki gbogbo ile. Eto yin eto wa o yato leto, eto ni o yato. Eyin na ti mo pe ta go marun ba ti koja aseju bele nja ile ise radio wa Adaba 88.9 FM. Ta ta komele si ilu Akure ta wa n tarun ni ilu Iraramokin e mo pe o yato ati Ategun re timotimo lawon meji ba n gbe oke ile ise wo lo wa n gbe mi wa lojo mejo mejo ile ise Micmac Nigeria Limited ki la popo gan ta fi n jale ise Micmac gan eje n bere bayi ka be latori crunching cassava chips wa eyi to yato cassava crunching chips wa eyi to yato keki to yato ice cream to yato popcorn to yato gari lejewon to yato bread lori sirisi to yato e wa fo bale ile ise unje wa chicken popita attack mole si ipinle ondo ati ni ipinle kiti gbe oke yi Onki gbogbo wa pe aku weekend. Koni weekend gbogbo wa o. Ni agba lowo Eledumare. Ile ise Micmac Nigeria Limited. Oni ka kin dada. Pe Saturday oni koni je igbeyin ninu aye ko wa wa. Eyin na ti mo pe ojo mejo mejo bayi lo ma nse ototo. E raye pe mi wole live and direct loni. Live and direct ajo wa nle agbodo yi loni ni eto mo pe ile ise Micmac Nigeria Limited ile ise ton ro bi osi ati ise yo se pada ide la fi pe gbogbo awon eyan to ba nife lati je alagbata eyi ta n pe ni distributors papa julo yin te ti feyin ti lenu ise ijoba te ni moto te wa wo pe ise wo le le se e se wa ke je ka jo dowopo ni ipinle ondo ipinle ekiti ipinle osun kogi ati kwara ati gbogbo orilede nigeria e pe number manager si 081 5064 3082 e gbole kan si 081 5064 3082 iyen gba ko ti ojoko on ta jo gbenu si lo ro yi abi ni asale yi oni pe arakunrin kan on lo pe wa ohun ati yawo e iya n ba won mule bi egbe isu ni o oni yara kan la won wa ta won ti bi omo kini ta won bi keje oni awon ti n fi ankara lelesi oni ngba ti olorun wa se oni yawo n loyun lo bi ibeji oni gbogbo nkan yi pada oni nu ndun olohun to je pe alagba wa ni tele to je pe won ma nsiwo fun ni ohun to wa di eni to nra moto won wa ku ninu ile ti won gbe ninu ile ti won rent won ko lo ile ara won to na ti n toka moto meta merin Saturday ni okunrin lo wale ilekun to ma si bayi o ba okunrin mi ati iyawo ohun lori bed to njo ni ajosepo okunrin tara sasa ara ebumaso kia ale ti gbera o ti lo arakunrin wa soro kan o ni iyawo ohun o ni ngba ti iya njeun gan ko sese kuse ka ma ti so pe igba ti irorun ti de arabirin wa ni ko pa ohun sile ko ma pa ohun sita ko n so idi e to fi ri be o ni igba ti iya n ba fira ti iya ba fira gidi lo n jade lo n tu ese lebo o ni orisi nkan ti won fun o le leyi to n lo yi o lo n lo je eleyi to simple ju wa shi mattress o gbe soke ori igba ti yawo egbe sibe pe ohun lo hotel o ori bed oko ohun lohun ateni atijo lajosepo to ba de ti ba ohun lajosepo ton gbogbo asiki eniyan ati ri e a je ti oko ohun oko iwa lanu sile mo wa nbe to wa je pe eyin lokunrin na to wa je pe eyin lokunrin ki le ma se ti iyawo yin e ba okunrin mi to ni tori ti yin lo nse nse agbere e ki n to se oju opo le e je n pe manager ki won so gbo korokondo ibi ta ti ri bread o yato ni ipinle ondo ati lorilede nigeria manager eyinda loke
2: na emi omo yin ademola adesina to fi gba kan gba ballu fun nigeria nti mo fe so fun yin ni asiko ti mo wa yin ni pe o yato bread o wa legbe mi bi ni mo nje lowo lo fun mi lokun lo fun mi lagbara mo ti nje bo lojo ti pe o lo gbe mi debi ti mo wa leni yi mo wa n fun yin ni imora loni lo yi pe eyin eyan mi o yato bread ni ke ma je

0: ti bread yo yato ni gbogbo awon kegbe re to ku o bura gada bugba si ara ta ba soro nipa bread to se ra lo re ti mara ji pepe ti mo ni yo bi omo tutu e ma ya so to e ma ya so si bread yo yato ngaga lo ogun e ile ise wa wa ni koya road okitu pupa leyin chicken republic bakan na la tun wa ni ilu akure leyin chicken republic alagba ka akure ni ilu ikare a wa ni behind chicken republic jubilee road ikari akoko bakan na la tun wa ni ilu awo opposite baptist church igere awo ni ilu oye agwa ni opposite st peter and paul primary school oye ekiti bank road lawa bisa chicken republic lado ekiti ni ilu ondo agwa ni bkm2 ife road valentino bisa soka village station ondo 08079491338
1: wo yato bread gongo ni ke ma bere fun ni gbogbo bi ti won tin ta buredi
0: buredi o yato ko ja be mo gba e ma ra o
2: ile ise oyato bakery to se bread aje panula oyato bread ti kale soye ekiti
3: e ma jo
2: oye gbogbo eyin ti faki aye gbaju ilu peju itaji aye de ikole atawon ilu yoku irorun ti de ko si wahala mo lati bread ra oyato bread ore wa imuleti to se regi pelu maimaya takara oyato bread to ni awon eroja ti nsara lore la se lodun lodun orisirisi be ba se fesi ni bread oyato oruko ni ro won o yeto si gbogbo awon bread to ku ewo ewo ni ka fi bread sinu ti o ma le gbera ai bi ti o yeto bread ko o kun ni lowo yo ni likun lo tirin lona fun o yeto bakery wa ni olon shogo street ilese quarters along oye ifaki road opposite st peter's and paul primary school oye ekiti anfe awon alagbata kaakiri pile ekiti e pe manager sori 0705 139 0131
4: o yeto
5: ora ye titi ko ni je ko gbe ko ko fe ke mi mo
6: awe oyin mo loro ni oya to bread
5: oro lo epa oju riro ni je ba je mi na to o
6: oketo ni eyi to yato
5: oya to bread ajepurun lani eroja ke sora lore likunu re bamu bamu eli bromlate kabi sakarini ba li yato si bread to eto e bo li je ti uri igi kete alagbata bread kabi olodon ni kete olisukuru ko lomo lewe si body house oya to bread ni ki aje size by size ni kekere won tomode lilanu won tagbalagba oya to bread o gba yijare dede ko abo lule oseran li chicken republic bank road Drekiti ko jugbadu ko yato lora o yato bread o yo ke si manager ran lori number 08150643082
7: o yato bread o yato jo
8: eyin yan wa ti mo pe ojo mejo mejo bayi e ma n gbe manager wa lati le je carry bread o yato ni ipin ondo ati ni ipin ekiti manager o ti wa ni agbara pelu mi e ma kaabo si lagbara
9: akin olotu e seun seun
8: awon yin bo lati le ri bread o yato ni ipin ekiti
9: e lati ipin ekiti a le ri bread o yato ra ni ilu ado ekiti ati lawon agbegbe mi ni ipin ekiti ka mo ti ilu ado ekiti ka mo ti bebere lati awon eyan tin be ni agbegbe ikere oke ori omi old garage ekiti state hospital tin be ni adebayo ke mo pe olukayode sori ero bani soro yi 08133683632 ogba awon eyan tin be ni eri fun ikere road poli bashiri nova si ausin si lokun si rona e mo pe jj sori ero bani soro yi 08028818520 ogba awon eyan tin be ni abibe abe koko si ikere road onola emure ise igede otun ayetoro e mo pe adebayo si ori ero bani soro yi 08066778151 ogba awon eyan tin be ni falegan egbewa spotless stadium fiyin folu ati odo e mo pe lmf sori ero bani soro yi 08234302323 gbogbo awon eyan tin be ni omission jana efun alaye ati kankan ati aje bami dede ni gbogbo agbe ban ban e mo pe flourish sori ero bani soro yi 08064502 gbogbo awon eyan tin be ni bashiri faglo olorun sogo teaching hospital si okela si woroko e mo pe ero bani soro yi 08032 14 52 81 ni agbegbe ara moko ati erio e ma pe number yi 08032 93 48 92 e pe roda ni gbogbo eyin te ba wa ni iworoko adebayo omission jana ati odo sori ero bani soro yi 08106 922550 gbogbo eyin te wa ni ilawe si ado e ma pe ero bani soro yi 08032 2474 0470 e pe igba yidola sori ero bani soro yi ni gbogbo eyin te wa ni olorun sogo prosperous rosebud faglo okela danimo number yi na ni ke mo pe 08033456852 e pe ti anke bright sori ero bani soro yi gbogbo eyin te wa ni iworoko siare afao cypressing road 07068123863 gbogbo eyin te wa ni housing estate odo ado adebayo e pe igbimo sori number yi 08032455812 ni bank road poly road epe west end sori ero bani soro yi 08034280157 ni agbegbe iwaro afao road ekute epe ilorin sori ero bani soro yi 08039249070 ni ijero irona epe god blessing sori ero bani soro yi 09067682871 ni ikigbishin olorun da zone 8 new cbn ati afe babalola epe iya bolu fayemi sori number yi 07062032610 sibe si lati ipinle kiti gbogbo awon eyan ti be ni agbegbe oye ayegbaju ilupeju ifaki ayedesan gbogbo awon eyan ti be ni ikole ayedun o si itapa gbogbo awon eyan tin be ni iyin ido ati gbogbo agbegbe bam bam awon ero bani soro yi na ni ke kole ke mo pe 08165151613 tabi 07037916259 tabi 08066301889
3: e je kin koja lo si eka polowo oja ta ba pada de ka wa to koso si ipinle o

0: ni fun igbadun buredi pelu isera lori pataki o yato buredi ni o fe bi alayo ori ile ise wa ni o yato plaza leyin chicken republic lalagba kakure telephone 0803-303-5183
1: nipinle ekiti won wa ni chicken republic bank road ladu ekiti telephone 0815-064-3082
2: ni ilu oye a wa ni dojukoju st peter and paul primary school oye ekiti ni ilu owo a wa ni dojukoju baptist church iyere owo ni ilu ondo a wa ni PKM2 Ife Road legbe Valentino Soka Filling Station ni Londo awa leyin Chicken Republic Jubilee Road Ikari Akoko e ma gbagbe eka wa tu wa leyin Chicken Republic lokiti pupa
3: ele kan si wa lori ero kaye lujara wa www.mcmarkin.com.ng
0: oyato ile ise mcmarkin ng limited o se buredi to dara febi alayo
4: eka bo pada lati eka polowo oja manager eje ka koja lo si gbogbo akoko merin ati biti ati le ri bread o yatora
5: gbogbo awon eyan ti soju wa ni gbogbo akoko mererin na ni ati ri ikare ugbe Jubilee agbaluku iyani ikaramu gedegede ajowa ati gbogbo eyin te nbere fun bread o yato ni ipinle Kogi e le rira ni ajokuta to nbe ikaba ayetoro ati lokoja ati agbegbe to yi won ka e mo pe awon ero bani soro yi 09038678596 tabi 07068800264 e mo pe olaiya sori ero bani soro yi ni agbegbe akungba ikun akoko oba oka idoani idogun e mo pe olaiya sori ero bani soro yi 09133305834 gbogbo awon eyan ton wa ni akungba oka supare imeri e mo pe ero bani soro yi 09136487142 gbogbo eyin te wa ni ikare arigidi ogbagi imesi agbado oke agbe oyin omo ekiti iyamoye ekirin ade egbeda iyara igbagun ife olukotun ponyan e ma pe kenny sori ero bani soro yi 08067282508 ni agbegbe agbaluku ugbe ikun akoko epimi isua ifira akungba e ma pe oluleye sori ero bani soro yi 07065452906 ni akoko edo ati auchi epe olorun femi 08109386856
4: manager eka
5: ka
4: bo pada lati akoko eja koja lo si eka polowo oja ta ba pa pada de manager eje ka mu lati ilowo
6: Mcmaki Nigeria Limited ile ise alalubarika ile ise wa Oyato bread,
7: awani baba.
6: Oyato cakes,
7: ojo leno.

0: Hello, yato jo.
1: O yato jare jare jare jare jare.
0: Ti loruko yin ati bi ti e ti npe mi baba.
1: San eloro lo nsoro lati irun akoko.
0: Irun akoko. Bawo le se ngbadun bread o yato.
1: A ngbadun agbade kidikidi ni.
0: Ibi te wa ti nrowo ra ibanu je okere to bi ko ma ni wole to yin.
1: Ami e se kan sa.
0: Baba, ke wa talaka bi ekute ile church. Ki yawo yin wa gbe yin dide. Amo n to fi gbe yin dide yi. On lati ma ba ni ajosepo lori bed te fi nsun
1: oro buruko won wo we kan lodo awon loro buruko pe ohun to e ati erin
0: e kile yin ma se
1: emi gege be nikan lo ni je kirube ko sele si mi to ba je pe rube sele sa
0: iye ni
1: ma sa rora ma mu eru ma rora kuro ma fi le nle fun tori akubo so e odo omo won lati dun keyin sa
0: e nigba to je pe arabirin ran e lowo
1: 08162 519991
0: Taloa loju opo.

0: Live is good on Adaba FM.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalai ma panile rin lakoko apejọpọ itakuro sori la mọlẹbi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, ari kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konfuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won.

Ibo wo te tin lanfani lati ma gbo wa lasale toni. Ti kan ni Adaba FM 88.9 be na lawa yi. A to ti de gaga bi ise wa na niyan. A ti balẹ sori eto gija. Ni kan ni Adaba FM 88.9 Akura ilu Ilaramo kin lawa. E ka le o. Nibi te tin lanfani ati ma gbo wa. Ama to gbadun ara wa daada lale oni lori eto toni tilu toni aku weekend olagbara po de mo gbe weekend na lawa awon eyan se na wole ni oba ngbo wankara o jese muni Olole onawo Iwo gogogo wa pe esibe Awon ton ba pe ti bi onawo gan na won mura ju onawo lo Eri won wa lo ge villa wa lo joku saarin agbo Ko wan kara ko jese muni Olagbara po E ka le o nibi te tin lanfani ati mo gbo wa lasale toni A to ti balẹ sori eto torin tilu. Tilu torin. A ma gbadun ara daada lasale toni. Ogbeni Joseph hun wa ko na wa nbi. Mo ni oloyin ladun se. O oloyin ladun yen yen. E je ka jogbo mo ni oloyin ladun e. E je ka jogbo.

dulu ya. Di. Okay now. Oh, ma file ni. Kinu yan wo yin la daada. Bo se tin wo mi lara nbi. Okay now. Oya to ja se ba se se yen. Eyin to ndo. Ka kiri igbele ondo patapata nyanya. Eyin tekiti. Eyin ti Kwara. Eyin ti Kogi. Eyin tedo. Okay. Didi. Hey, praise. Oh, le pa mi. Okay now.

0: seriously ojo yen bo se ran lowo asna ogbu won kan gba ballu meta wole kan da pada kan tun fi kan le ko di merin sugbon ojo to nro yen o wa bere si yo won o ye bere si yo awon asna niyan won wa raye score in fact die loku ka won yen tun score si o ye be gba ba mo kan ara kan mu lese ni pe nbo o ni egbele iwole o fe doju ti a o fe so di merin leyin meta o fe so so di merin awon lo wa nbe on the test device mo ra lese mu mo kan fa bota lati nu tv ni wa si jo joku ni arena ni yen legbe bob je nbe yen mo kan fa lese ni ajo wo bota ni mi je ko wole mo okay now. Oh, yeah, again, Shabai. Come on, bossy, I'm a lamba. Go on, son, son. Mumbo, mumbo, mumbo, muti, de eko kalino.
1: Not so very. Who le shalai makpani lani lakoko akwejokpo itakuro sori la mlebi mi. Oti eda, oti gbogbo won ni fe sini mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, ara yin kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konfuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
3: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
4: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo okunrin aba duro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gbogbo

0: e ka bo pada lati oke lohun e ti gbo ile ise alaro alaro spare part loja asikan nilu akure nbi gbogbo eyin te fe ro kada tutun yan yan abe fe ra keke moruwa abe fe ra awon part e to kada ni ti keke moruwa ni e ma hoda e re ma pe won number won ri 0706 071 9622 0706 071 9622 ona loja si ile ise alaro bakan na number ile yi to ja si ile ise to nse gbogi 24/7 aba micho ngagana ni 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 ama bo si abala ta lo lo nlai pe yi so ba je nfa nikan la nfa ni si labala yi ko to di pa bo si abala ta lo lo ka si ji ise to wa nwaju wa hello e ka le o
1: a ma pa taro
0: e seun o
1: e ku ise takun takun
0: e ma seun
1: iya aziz alaso lati lokiti popo
0: iya aziz alaso
1: eyin na mo pe mi o kin paro
0: tun e mo mule
1: mule de lato janiro le
0: eh
1: wa ri pe bi npa mi pe kin sare gbo mi kana ti mo se gbo mi yen kana mi ti bugari mo ri pe eba yen ti te fun ara
0: omi go ti ho
1: omi o ti ho
0: kai
1: mo ko rara je ni pe re iyanu re
0: eh se se pe soke e
1: ti la pe ki lo bu obe mo ti ro be legbe
0: o ti wa nbe
1: ti je lo ni e le try
0: le ba bere si je lo ntin
1: mo ma
0: nje lo e ma je nkan yin gari te lo wa e lo da mesi iye lo gbe ngari olomi
2: ekun
0: epele sa abi epele ma
2: ẹja
0: sáré jẹ iṣẹ yìí náà ẹja sáré jẹ iṣẹ yìí à ń padà bọ ẹ kú kalẹ.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: pomiti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
1: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do.

ko dede akoye se la fi ale wa se layo layo mo de ba yin ayele mo le wa te ti fe ma gbo ale ni e ti agba o isegun bile ni to se agba tero fun ye ni alaji agba baba la nu woni kin so woni kin so mo woni kin salu barika baba oro awon to nsele ka kiri aye la npapo ta fi nso bi duniya sere fun yin lori eto gbogbo ogbon te ba se nko e ma fi pamo si apa osi ke le ba fi ko elomi sunday akoji ade lo nke yin ele nbe o number ile ise to ran wa ni se ti ani a ma so ko si ma jo yin gbo ati pe gbogbo nte ba ri de mu nbe ko se lanfani number yes, ilo wo ile ise na eni ti o si gbe ni alaji agba baba ala no 08063 970829 08063 970829 se ranti omo ile badagre kan to ra le si cemetery nibi ti an se ku si lori bere kan to wa ni cemetery yi opolopo oku ni a ti si sori ile nu yan ba ta be fun ni nbe se n jaye pe to se fa awon mo nle lo ta fun wi pe won o lo be mo awon egan se ti gba be won o lo be mo lo to sugbon won oku kan ti wa mi odun mewa odun ma ndogun ogun odun ti an ti se si cemetery ta n so na iba ti won mo san be ti an wu ge roko wu gba wu awon wu koko baba asasun ni a ba fi tape won fun 60 by kene kan won se atale fun okunrin ta n so ye won ba le o ra cemetery lowo won won fi ropon won ponro won gbe document kan lewo re won ni ko ti wo bo ni a ba gbowo ribiribi lowo re won ra le tan won be se n ja pe ye pe atoko ta se won ba fe kan o fili gbogbo le oku ti n be labe le n ko wu won okan fe kan fiile won oja kota oja grafo ko se foundation ile kankan be o ohun to se ni pe n fokuta o te gbogbo e bonu awon sare ohun ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kirin ori re en to se n se lori ibe ni pe en ta moto ọpọlọ ka ma ta moto ko nilo wipe a sese n se foundation a n ko gba ko awo gbangba walia lo ti ma wọkọ wọn si ma nu njojumọ awọn ọkọ ti n lọ re ko lati ilu oyinbo ti wọn ko de pọtun ibẹ ni n lọ mọ ja wọn si awọn tokubọ to le nlẹ ni ọkọ tọ jẹ pe salẹsa inu rẹ ngbọn ba ti kọkọrọ bọ omi ọmọ jade latẹnu rẹ lẹyin

anfani gbogbo eyin te pe mi lose to koja pe number are agbomola omode baba on glass e lori ofe lati kole number won re 0800-3929-2004 number mode babongilas no aimona to mu gbaleje eniyan to mu won sina aimona itona ai letona aimo kodoro oro ni mu gbaleje eniyan sina teda o fi le tete bo kuro ninu igbeku ini mo fi so fun yin le kan pe mo ni number kan ti mo fe ke ko le e mu lowo basiko ba to yo se yin lore number un re 0800-3929-2004 0800-3929-2004 0800-55-86-5797 0800-55-86-5797 number ti mo fe ke mu lowo nu aye oni boju lowo wa aye oni gbese lowo wa aye oni fiyaje wa nigbekun ase olohun wa ma kokunrin kan losu olale ilu ada la fe re loni eje mo nta fe mu kan kan be kale ba lore ofe lati te waju gege bi ise wa lori eto e wa kogba esu si bi o gbogbo eyin omara to moju ogbe ninu ikara hun e tun re wa ni gbogbo ona te ba fe ri e je ka jo meto yi gbo ka yi o tun kogba e da to nbe ninu igbeku ko le ba yo ku o nbe eni ti o si ninu igbeku ko na ma ba bo be e la fi beto wa ke wa kogba o e je re luada ipinle osun la nre baba wa de ipinle osun ohun wa ma kokunrin kan losu olale hey eni omo na ni da pade pade la bi oni wole wa amara ye oni fe gba fun wa lo je eni olohun ke eni olohun da lola eni olohun fi gbaro lorun o losu olale ise me ko ni osu olale ise me ko eh baba pe yan ni me ko amo kekere leje leje lo ti wa lodo oga e ki a to mo pe osu olale ni igba to sese ku o lodo oga e lo se josu olale igba kokoko debe osu olale ni won pe ko to di wipe awon customer oga e won bere si ni pe ni kekere kekere be bari osu olale ni gbo debe na e mo pe ah kabiyesi re olodo mo re kekere ni looto kekere lowo aboru o ko osu olale amo nigba to se ta to lo re dadu oloko osu olale be opolopo to ba ri ga kekere ni won pe amo nigba to di osu olale ilaji awon customer to je ti oga e olokoko n ba sise oga mo ti wa loju so keje eh e mo ti wa loju jo keje be ba ti de be pe mi okay ko si wahala nigba elomi ba fa lo todo oga e to wa ri wi pe kekere ti kuro nbe yo wa dari pada yo pe kekere gan elomi o to dogbo gba number re lodo awon to wa layi ka be won da ni igba lodo oga e tori pe gbogbo ise pupo leyi ti oga gan se kekere ni se adua ni pe ka romo ti o ju wa lo akoko niyan ikeji ni pe kolohun o je ko mo wa o da baba wa ko omo ni se dododogbon adua ta tun ma gba laarin ni pe o ye ko mo ohun ko na o tun ni mo ju wa lo amo nigba ti kekere pari ise lodo oga e ti se bensi se fun runner se awon pijon o to koja lo bomi ni bi o ti lo re ko se kun ise ni bi o ti fi computer ti won ti fi sise o lo fi wa loki ki ju oga e laari igba kekere to bere leyi ti a pe losu olale irawo re gbode kan nkankan gbogbo ise ti o ba ti pari bomi ti o ba se se egbe pe o ni oya odo osu olale le ba lo
yo ba yin fi computer wo e si wa wo iṣẹ to ga re ko ngba to ko se die aye computer o ti si ngba ti won igba wa di wi pe kekere ni kekere ni o ga re what did they just come for lo re ki eni kan ni to si odo re igba o de ibi kekere ti sise yi osu olale customer e tori nbe yo to meje loju ese ti osu olale tin da wo lohun o ki wa o se wa le le be osu olale bo ni eh oga a mari yin sobu sobu re ko mo wa amo wo le babiki makioni ah mr martins oga olowo yo oga dauda eyin na tun wa bi eh oro computer lo je adebi se mo pe yin se computer ododo ni ododo ni ododo ni ododo ni otito loga ki awon eyan to kuro nbe leyin ojo makanlelogun awon kankan bere si ni sele to ni agbara akoko ni igba ti osu olale debi ise re o ba ipese awon agba ebo lati kagulaya bo ti ba eru ba ta lo le gberu eyi wa bi ta le ni to le se ta lo binu oniyo ta lo le gberu eyi wa bi ta lo binu iseda ta lo binu kadara ta le ni na to gboju gboya to binu ori ah oda pe eyi na omo awa na ni eni agbojule o lo re pe python won ba gbadura abe o lo re pe alafa won ba gbadura abe won si gbe ebo kankan ti gagulaya yi won lo re gbe danugbo amo pataki to wa wa nbe ni pe ojo meta meta ni won wa gbe bo wa be ta le ni tan soru eyi won dede igbekun lati le monitor hu ko ti e bonu awon kan foju re ni de sibe sibe won ori igba wo asiko won ni be wa tori awon lode lori ofe lati wa nbe kabiyesi re olodo mo re a pe aro kutuni toju oti rika abibo a pe osan gani abibo igba wo ni ka wa fokan si ta le pe won gbe bo won wa o se kayefi pupo ama ai kiye sara ati ai dira to o ma je ko su olale lori ofe ese mejeji ti se da orun fu osu olale mejeji lo wa wu gbagbagba lese re ha kidiru eyi o lodu oko ma re nje o le je bo ti won gbe wa ni ipese awon agba yi ita won agba lagba sonu ha iwo na ti wa koku olohun o koku igba o ti riru oro bayi o ye ko ti mo pe owe ni apa iwo na oro agba ni won fi koju awon agba ki won ni to de to koku olohun o koku agba won bi a ti bere si re o lodo awon agba agba fa won debe odo awon agba onimo baba lawo wa debe awon onisegun ogbeyi be ori oke o wa ta le olori oke gbogbo e pata ni won gbeyanju lati sare ki won le lori ofe lati bo ninu igbeko eyi to ta kan mole sinu igbesi aye osu olale babambari ni pe osu olale o wa le dide loju kan to fi di wi pe bo lati se si ona wo ni won fe gbegba kabiye si olodo mari ninu irin ajo won ye ja ki baba e ja ki ya to bi won sare won gbiyanju won tiraka kon gbogbo ba le pada bo sipo ni reyin reyin won lori ofe lati juwe bi kan fun won igba ti won debe won ti e ni lokan wi pe gbogbo ti afoju ri nbe won le ri bi a ti ki won kaabo ni ape agba lo ba ti gba lowo ni won pe lo wo wa olooto kan soso ti nbe ni gbogbo agbaye ma fi dudu pe fufun ko ma fololo fohun baba ti ri ni ko wi wa o lo gereta igba ti won fifi sori agba mona ti o moju igbidunu ikara o yi je je mo pe ti nbe leyin ofa ojeje lo o ti won ri nbe ni eye bagebage eye aye la o dudu maramara ba re o mi ri bo ti mi lololo ni mi lololo won wa ni iwo eye yi se won lo nbe bo won lo nbe bo wa je ta lo wa ro ni se bo o ni alaye yi o dinu odu agba ibi o ba si ti te odu agba do o ni kan ti a fe yo nbe ko to di wi pe baba yi wa lori ofe lati kese bori ninu ire ajo kese bori o ni won fi si gbogbo oju awon eyan to wa nbe
ti won fi ri gbogbo to sele je je mo pe iyawo oga toko osu olale ni se olori ni pe gbogbo awon customer to je toko un o ni osu olale ti gba oga osu olale wa lanu po won oran yawo ni se e ko lori e pe wa poro kan to mu yawo e lowo iyawo si tenu ka boroboro pe lo tito ati lododo o lo wa die e wa woju aye e wenu le ka e wonu e ko ha ijo wo le da fe si bi ogun igba wo loro fe doro tan awa dupe o ni reyin reyin ara osu olale ti wa ya sugbon o e je gboro ni binija lenu osu olale ko to di wi pe a ki are agbomola omode babo ngilasi kaabo ogbojo onisegun ti ngun se ola foto se eniyan kanja ninu onisegun ti si teru tomo ni gbere orire mo tete demorayo mo peleyin anu se ni se ni e je gboro ni soki lenu osu olale ka si dupe lowo are agbomola wo se gurugudu meje ba ti dupe lowo are agbomola ko se gurugudu meje aje dupe leni to towo sona dodo are agbomola omode babo ngilasi ongan ibiki bi te ba ti wo ilu adu ekiti e pe lo so logere police station ologede police station e bere bi omode babo ngilasi wa nbe

0: so fun wa loni wi pe iwo na mo dire mo le mo se ni gbagbo wi pe ogun to de bo yi o le ro na abayo lori e mo nitori pe won ni bi tin ba pa o wa ibe ni gba ole wa ori ti o ba si sun oni gbi alawo re ko ni gege be se mo pe are agbomola omo de babo ni glasi ise tolorun ba mi gbele wa lowo ise itusile ni o si ja si pe gbogbo awon eda ti won yoju si are agbomola eni kaluku na se kini eni kaluku na ndupe ni waju olohun pelu ase olohun pelu agbara olohun tolorun ba mi se kini ti si ntu awon eda le pelu ase olohun ti won na ba yoju si bi iwo ro dupe ni waju olohun elomi wa to se yi pe esa ti won fi de omo ni won fi nda lam o je ko ri dun lori omo to bi ogun nanu ṣugbọn iwọ na ma jere mo le yike yi soro to wu ki iwọ na ni loni olohun gbe are agbomola omode babo ni glass kale eda kan o si ni suku wa agba na omode babo ni glass ko ma se kini ko ma rerin jade nitori wipe olohun ba mi lo gbe are agbomola ohun lo gbe wa kale iwọ na gbera jide nle loni ko wa yoju si are agbomola omode babo ni glass ni igboro lu ado ekiti ibikibi to ba gba wo lu ado sopo lo si ologede police station te ba ti di adugbo ologede police station yi e bere ile omode babo ni glasi are agbomola wo ju ile odo wa fun yin 08039292004
1: to ko jabo ti lo won je e je lo asiko ye lati ma lo fun toni a lori ofe lati pade lose ti nbo la gbara olohun pelu akotun isele mi leyi to tun je gba nko gbe aye to tu akamora atori se leto ori ti wa ode buru roti faroti mi lo ko temi ipade wa bi oyin e ko dede wo yi nbe wo
2: se ngbadun adaba
3: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
3: mo ngbadun adaba
4: o ngbadun adaba
5: gbogbo wa la ngbadun adaba
6: wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ wọn ò lè ṣaláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi ó ti ẹ̀ dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe maggi native jollof rice ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
7: maggi star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
6: oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ má bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
7: maggi star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a s

Aja so mi la ko mo ba la ro. Na nya na nya so nya na ko mo ba na ni oba. Igi mere so gigun ko mo ba gugun to ladi. Ogun megun sonu eyan bi ko mo ba binu ara re. Tori ta fi binu ara eni akimo. Se baje e baje o da nkan. E baje o fe pada dewa fodi dere. Comrade Taiwo Azan. Roti mi gyayi oba oju oni ti o Rosco. En lembe un. Se baje, ibaje ki idanka. A your praise, Oluwa Femi. E baje o fe yo pada dewa fudi dere. Oju komanda ti ri seyin. E ba kan na so pe ko to ba ma ki yan mani. Ko to ba ti ki yan la so ba I pe wahala de bo nto un niyan. Komanda ya so nu aworin re pe o ti kiyan titi o nke lagbaja kakako wo e lo le pipele lo npele si adekaye oluwa sina elembeun eni gbalanja leni ti ngbale be eyan gbalanja leni ti ngbale eyan gbalanja gbalanja leni ti bo so yin maro e o so yin maro e iyan lo dori kodo ni marun olofin ko ba dori kodo ni marun olofin a ma keseji o se eji wa nbeji mi o tere eji mi o soro.

Eji wa n be eji mi o tere oju mi o soro. Eji mi o soro te ri o le kugbo ni. Iye da fa kere ni keyo eleyi ti o ye gbodi ture lowo eji. Njo akere basuku keji lojo nro. E wa gbo ojo owo ojo ere dede. Gbogbo ere patapo ko ma je teyin ojo ere ojo ayo. Ojo nkan re pata ni ko ma ro si bugbe teyin. Dede re le ma se adura yin agba.

Bob Aladeniyi. Emi ti e koko fi sokan pe emi ati Bob Aladeniyi a jo pade nile KSA. Mo ti o kon lokan pe ile King Sunday Ade lati jo ma pade. Lai mo pe Baba o de lokan lati se ayeye odun re yi ni Ondo Ekimogun. Oda Bob to ba ye pe yin ba lo Eko e ma so run ajija ti yin be yen. Emi o wa se Eko emi to fo concert tele pe Ondo Ekimogun lati jo ma pade. E wa gbo pelu ase Edumare. Emi wa yogun olala lawo be ta ba sodun odun ni ta tu se mi si o se iti gini oyi gbirigbiri raja awon to sodun odun ni ta to sodun odun na tan je won ni to baba se mi si on to pe ko se na lo se o se se mi o tu se je mi lo emi wa yogun o En lembe omo kini bi e wa te egbe ti ngbo wa Mr. Wesco Oluaye igboko fun won Noah Ogebu Sembela Noah Ogebu Sembela lati ikare akoko mo ki eyin na pe e ku dede asiko yi omo bibi ile oluyi o je fun ni Noah Sembela Akimode sere be ni oju oni tin ajo lajo se pe ayo aburo egbon wa ni Badusco ni le oluji oje fun ore roti mi jaye oba ni ni Badusco be ni ojo nlo o nbo na eje atun ti etun je ka ra o ya gbin ka tun je ki gbogbo tun ya giri die die si mo nbo gbogbo ara mo fi nbo kara ogbo yagi yagi na ogbo wo la fe ta si yen o mo nbo te ba gbagbe ojo e ja wo le wo o se o seun

0: o to kede ni agbo ru eleri looto o da e le gbele ikale nu alagbo ojuju sugbon awon kan so pe ko ri be o e bi yara ni kini kan gbe ni pe ko ri be o won ni fast tempo ten wo yi style ten wo yi won ni dayo kujo re o se la wo kokon gbo latodo e wa
1: si ma
0: se ma do
1: ta bi ko se mo pe
0: iya lenu lagba loro yi awo orin yi je idi abani wi pe ta sino peter o si lagbo faji o sa fere fe die fun lagbo faji nigba yen na lodun na lohun won oguro re sugbon gba to ma jade jẹbẹ nkọ jẹbẹ jẹmiluyi gbenga olugbenga jẹmiluyi jẹbẹ ogbode temi n pe lo gbohun tarigi aladehun ni mark ọlá olúwa ọmọ ọlọ́kìnrán látẹ̀fọn aláàyè títí wọ àkúrẹ́ olóyè mẹkùn ọ̀sẹ̀.

Eja ma se dada. E ma ton obirin fe. E ma gbowo lowo obirin ke sa lo. Ko obirin na ma ni loko po won ke ru okunrin sa lo. Eja ma se dada. Eyin abi amo to mo yin ti dagba. Ninu ile teyin na ro pe omo yin lo dagba e te fe ma bokan je. Eja gbianju eto yin na wo. Awon kan ti se ton si ti wa ba wa teledumore si pa won lerin ayo. Eja gbianju. Number ti mi ni 080-3365-9609. Number ti mi niyan 080-3365-9609. Number ti mi niyan 080-3365-9609. Number ti e fi roko ri awo fe niyan 080-3365-9609. Awon number meji ko wa nbi. O obirin la won mejeji mu wa won ya wa la lubarika oyin obirin le iye ku orire number akoko ni okunrin ni sugbon tin ba ti ju number sategun eyin obirin e gboro okunrin lo won so fun yin o awon kan de pe ti ekun won wa iro okunrin lo be won wa awon okunrin be lo awon okunrin te wa lo yen mo won o le fe yin mo po ni ranu ni yin o wo pa awon lo to si lati wa yin wa eyin fun ayin ti jase ara yin na lati be yen o ke mo number akoko ni yi okunrin kan lele hun won ya wo lalubarika 25 years 30 years lo lowo won lati fe 25 years 30 years number okunrin na ni eyin obirin le yi e ku orire e kole 080-35-05-2568 awon obirin na ma ko number yen le bo ti so fa awon okunrin won yi pe o gboro so fun yin obirin ke bere won wa o awon ni ko wa yin wa to ba re de kan ninu won to so fun yin pe ohun raye pe ke wa e koko bo e wa ja soro buruku la tegun sugbon eyin o gboro okunrin lo sa number keji ni okunrin ni ohun na won ya wa lalubarika oriru obirin to n fa yen bi omo 45 years si 50 years lo wo won lati fe number arakunrin na lele okunrin na lo na 081-1764-2653 number arakunrin keji ni Mr. Wesco Oluaye gboko fun won number temi ni 080-3365-9609 eku ba ni gbeto na ese eku afomo ni ese pelu ase edumare bodojo mejo pelu ase olohun oba atujo pade ayo oju oni tin

0: alama o
1: o ke laye ni wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo omo omo mi kan ti mo ti se gbe ya fun la odun marun mo wa jade e mo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pe soke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: okay ina de lo mo to to nwa omo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o nja ni ko omo mi bi mo mi won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun si iyalenu olorun meditation to se ni july yen ko se mi mo afigba to olorun ba mi fun lomo meta
3: ah e di di e ki haleluya
4: haleluya
3: mama lawo mo pe pampers da won ko la nipo
2: pampers yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja npe gbogbo olorun lo pampers ba ko pampers lori gba mi mo di si lai lombard mo sa wa sibi pe olorun o omo mi o mi fe ku ka mo mi kan wa ko ma lomo o ba mi fun lomo o de se o su ngan ma se to meditation to je
3: ni la yen lenin pa de ta se yen ko se meditation mi mo gbogbo yi to n wo mo lenin pade yi oyun lo ku te ma ni
2: ah